Dito kita dengar YFM. Manis. Ang kain. Araw kita terperindang. Atau ya ulat-lat.

Woohoo! Dia tu kita dengar YFM. Manis! Ang kain! Harap kita terperindang. Atuk ya, ulat-lat. Woohoo!